0: Nè pou an hape mani kon yon atè vè yon.
1: Sen ka jè ima pa yon mè pan. Ja man yon mè kene san yon ima bo yi koko an a rupi. Adè ba?
0: Mamá, fuera de Pastina.
1: Ah, ya gendumina.